0: Et pour qu'il y ait le temps de loi au toit. Tonga, Fonoua Mounouia, Kodoua Gashova. Au Kafio, il y a un autre Lotonga, qui fait Daouhou, et l'autre Apasia, mais là, on m'a dit Fafitaï, qui est Kloa Moïkuna, qui est aussi à Hon. Tabu Bemo, Akai, tout le monde. Sabar daine binses salo de mafle pilo de tuita fa frang lang yo hon lo tuita kama mo fare tab yo buna kama hoe yo kaingan a yo urakai kama ilo a bailar kau ma jagi o lo tu kau fa fonga e konvensi mo buah mai. Na dolo ngawe ke langa isiasi, ya pita moala kau ma property manager, mohen, maro ngawe. Pas kau pun ngawe, ma isi tuata, ma kai ngarot. Pas kau pule kolomotua, kau ma kau hiva mari ego na eva kolomotua, pamalo tobitu. Malo iwa. Sabi ke profesa na asili kauta ka maag mo dolo ku ramai me ngai funua kau ngabi me ngai kauta te ngau yaki pia moi konferensi. Tuke faha tau ki yako nak no no. Tau ki halawa bebe tahine. Tau toho mai ki halawa. Polofola ya honi. Koko atu e fomatala ki hono hinoi e si su aine kauako. I he teu teu ke whekau i at ki nao tolu. Ke mbranga e ko speri o e pureanga o e otua. Ta koe whakatoka ngai ni o e ahoni. Oa te mo manawa he ki ari nao tolu. He wikai ha mea kua fufu e tae whakaha. Perilo eta ilo. Komea ko utala po uri kari mautolo maufaha aho. Komea ko fana-fana aki kia mautelinga maufanongonongo me tua fare. Koe whatoka ngā, hete nau mu ua, i ngāhi whakatanga, mu ngāhi whaingatā ki he kehe, o e tala whikau, o e kōspiri, oi pureanga oi otua. Pako taimiko e haki mai ai, ai ha, oi ngahi whengataa ko ia, kono rea ene, oi mana vahe. Mou tui aki at beki mua, he tau mai a uki ha mea ea, e fufui, e puri. Mea kato be, iai beho no taimi, e iloa, ae riloa, e tala he aho e mea na e whano he pouri. Pe whano onongo me funga ato o e whare. E ngahi mea na e whana mo uhinga ki whano ngo toko taha pe ki ai. Ko e fu mawhai, mo e fu uiwi e ko speri, e whenga e ka uwhatanga ke nau tanu mo whakapuriki. Pe ka pau te mo manawahe, e ikuna e whiri te mou longope, te mou longope, kai kaina ke hea ai mōni o e kōspiri. Kapau te mou manawa he, e rome kina ki mou tōlu, e taofi o mou wala ki halea pia whakau kau, pe kāpua mou e kōspiri o kuhingai ho mou whikau i atu. Oi, oi manawa he, manawa he, more whakau kau, more taimi, i ka iro e mea au whai, e au he noa pē kau tala whekau, o e kōspiri, o e pureanga o e tua. Sāmena lau e honi, pēpē sāme, na e tau kai au, na e manuki i au, na ku mamahi o whare o kai o osi au, Pako taanga mo auha te tauhi ki o potua. Toko mea kou toanga si su ki ako ne kine ne kaua ako ngā. E iai e taimi, e tau kaya ki motoru, e lau i ki motoru, e lohi e kina ki motoru. Pea taimi e manukia ki motoru mbu, fai ngahirea keke. Ka motuma, o e manawahe, o e moreho mou whakau kau. Koe kau talafikau ki motoru, o e kōsperi o e pureanga o tua. Starabesi isu e konga e kōsperi goeni, o wikai mahiri hata māko hene whaiako, peha pōpura hene eiki. Mea kou inasa e whaiako, inasa e tamako, tataupe, whakatangaie, whakatangaie, lohi e kinae, lohi e kinae. Ui a si isu ko prispupe, bea mou a manaki, e ui ki motolo koe hako e whangate volo. O peheho mou lome kina, mou whakakana gata, e mawhai ki mou whai maranga e kōsperi, o e pureanga e kua. Whakatanga, kai oa e manawahe, oa e manawahe, koe moakse asi, nai hokopeki asi su, hawa e peki he kau whakamafora rotu, hawa mai e peki tongani, koe tam whamanat koe ne tau o ngai rotu, oku fufunaki ai, ai mea nai whetauraki, pe moe kau misinare omilotu ki o tau whanua. Nai talau whakase tane lotu na o mai moia. Nai talau koe tutu koe masi o ulo, koe mana e te volo, koe mea ea koe ea, koe mea pe mei pulot. Pena kai whaingo fua, ai taria, oi kōsperi, oi pureanga o tua, hene tūta mai ki e whanuan. Whinga e tāwhitu hi wawhitu, whinga e tāwharu oua, nei tuai, te koe hara whanonga o e kōsperi o preanga o tua e whakatangai, e iai pio no ngai whawhi a tungia, e tuk tārunga mo e hokumai, e tāwharu aono. Beo tau kātoa ngai e tau e uang e au, taini minzes, au kai kuhinga e koe kātoa ngai sias, koe kātoa ngai lot, atu pou mohono kakai. Beo tau whalu te kotoa pe, ai uang e au, me he kau rā māsā, ke he kau misinare, ke hape mo tā feta mo e lotu, are amatua, mokinau tolu i tua nekivare, katoa, katoa, e fotu lotu na e whai, au tau katoa ngā fie fie, ko osu ua ngē au tau. Ai riukawa o e lotu mua, pe tau tauhi o tua mo ui. Tako e whakawhita ai e katoa ngoni. Ko grawe ke ai e nekai masiva whai ngā taa. E ura whamafora mai o e lotu, ta tau tofpe mo e mea nai, whakainohino e sisu ki hene a kawako, tēnau whēroake, mōwhitauraku mōia. Hoko pēka Paula. Kaki tuia tā eko Paula, ka apostolo kuhina e kehe ne ako naki, me ngahi ako naki ki moa. Kumia sisu, puke ki tāmetei, kumia Paula, puke ki tāmetei. I tāmas kusi a Paula, ne hanga ki tā e ngā whao Paula e fukato. Pe tukutuku i fuake fumaia e tuakoro, ke hola ke mui. Hena e whakatangai pē kōsperi. Oi pureanga o tua talubia mimo. Ane afina o Lord Fatapuye Maka, oi whamiri o Aminias Fonua, oi ana e tufunga tonga, e langa o whailotusayane. Pe whai tānoa e whamiri o kauke sonatane tui mereke Fonua. Ko whai whakau nei alo ngai whamisinare ki Papua New Guinea. Hoko e tau lai hono wa, whakafok katoa e kau pārangi me inusila mo Australia, mo ngai kau taha whamafora rotu, whakafok kuhi koe tau. tugu be a sona dane tu imirge e funua ko i misnare me tonga. Tau e ngofur, toki petia ke dae wa whaono. Ko i fomatana ko e ukau ke whaif kauni, ko i uhinga e ne petia, ko uhi na e tae malolo ngau e tokota. Kei aha toi tokoni, kei aha mea whanonga, maranga pe. Luelalo be ke maunga, luelalo ke waitafe, luelalo ke ngahi koro, maranga pe, maranga pe. Ko speri, ko e pureanga o yotua. Peanga e taha o e whatanga, ko iri aki, i hapotu mau mau nganoa, ke ki ngā au e toko taha i pe he uha moe la a, kai ki aha taha e toko ni kia te koe, ko e whatanga ia o e ko speri e pureanga o yotua. Te kurahi pe i tau tolu koe ni, ma ngai mea ku whakatanga i tau tolu. Koe whakau koe a hori, e whakatanga i ki mou tolu, pe koe uingalahi e whakatanga, kui ko mea ku mourea aki. Koe mea ku mourea aki. Koe tōnga moui, ok mou whai, koe au kuhingai o mou whakatanga i, pe koe tau manawahe, oku tau longo. Ko tau manawahe, oku tau toitoi. Te oa nā tau urea. He te tau fua e kanonga tā maki. O e whatanga o whai tere tau lo. Ko e longo keha. Ko e kōspiri e puranga o tua. Ke tau urea aki. Kōspiri kou taramai he pouri, rea he aho. Kōspiri kou whanawhana mai ko tau teringa. Malanga kia me ngai marae, me ngai fetu whapurea ngā. Mourea, tala mōni, tala totonu, tala ko speri o purea ngā o tua. Koe ngāu ia na fiauta toki ai, au mai ke aka i e tui mōni e haoni. Mourea, hange ku mama te aho tau whonuani, kerea ake mōni. Koe urahiange e tau whinga, ke tau whakahoho loto, ke tau kaumea lelei, mo kau mau mawhai, mo ki nāu tōru, mau e o tau ngai whainga maari e. Koe kai koe maranga i e kōspeiru e pureanga. Ki mana wahe e koe. Hea, maranga, tala e huafa o e o tua. Koe mea iau tau siasia i, koe mea iau tau muimuia i, ke Sisu Kraisi. Ke ua nā tau manawahe, ka tau whakamoni maana. Whi mō i tina rahe mī ki ai tongan, rea ke mōni. Rea ke mōni. Paka iha toko ua tēnā rea ke mōni, koe hopo ko pau. He loi e tamataha, he lau i kovi e tamataha. Rea ke mōni koe koe mōni o tuā, kui kaito iai anō whakaalo alo ngā ua. Aine whakamohi mōne lele. Harawawe, mō wōmi ki heni, o rea ake mōni. Rea ake mōni ke otua. Rea ake mōni ke kaunga lotu. Rea ake mōni ke o mou whanau. Mou tauhi a aka he tui mōni ake he rea mōni. E ona mou longo. He kaitau tōru he whiri mwe. Ngai whaingata ke ke. Ko hiko tau manawahe. O ikai ke tau whai. Ai tala e kōspiri. O e pureanga e otua. Haraba me maroa ngāwe. Ko e aonga o mō ngāi whai rotu. Ke aka heini e tui mōni. Ta ke aka heini e whinangaro e otua. Pek mau tala monu atu e whanonga o whai. Ke mō itai ngata. O whātua di mōtolo kotoape. Amen.
1: Uiai, ke whanua whau roto. Ke whai o te kau.

ka ke fai fa ma to to ka ta fai fa mo mo ni ma ai ta ta hi ro to skawe ya ke conference ko skawe ki tonga o wa mo no fo ai pe he na tu ko fo no an grani ka ke ta mal ta ka dai tonga ko pa ke ta hi ai ta ko na ni te e ka ta hi vai wa ya ko ba ke ta ta ka ka to tau fero tu ta toka i oi o tua tau fero tu vai vai ua eko ka rotu vai vai ua nā moha hai pu vai mo moko he kai te fea wai ai nā o fema ke tau fero tau ngai kondu ya e fai fai atu pe fuka fie fie maari e tau lotu pe tau tō ke whakata kurahi ange koe rotu fuka hoho rotu Kau lalu ya Allah dah ada fire siasi, dah fire fudua mengkuda na. Ay lalu fakah hoho lodo. Saya kau buat eh, kau buat gelawa. Tuk emonia macam tu nu. Tahu tu tahu wah pasal siar eh, tu tahu imaman. Tuk aku ngari foto ya, ay ngari lelei di tengah. Tuk ya aku yang halai. Octave tu ma falo tu ye wo esu na ko lot feu ye lot feu ke ja ko lot feu i ko na to ya lot ka ka to he na tari si su kras ko ka lot tu fano ngo ko ka lot tu vi vi wa ya e ko mai no ya pe no alu di fe o na no no fo pe o pa pa ya ko te ke fa to nu ya ke dai mra hi ai ga ke na fe pa ngo mo tu ka ka to ke ta o ge ko si su Te tau whiu pe ke konferensi pa mwesi sesi. Oku hinga ke ha. Ai kai marawa ke taofi a whai toko na tapu mi he tau whanau. Koe tari kai, ko hi he ku lotu vai vai ua pe. Ai ongo mātua, pa mwe kau tau whanau. Kai ke nau mahu inga ia, e whakam oi ho nau whanau. Pate tau eke pe, oku hinga ke ha. Ai whakau tuo tu hono whama mahi o ke kai se sine. E ngai family, Ko ngai whakata, whasosiare, o e moifu family. Ko ngā pe, he utau rata pe, ke whai vai vai ua pe. Ai tau tokanga ke rāngrangi o whawhine. Mo tau hi o tau ngahe vai āo tua. Kai ngā, o whare tai ngata ku o sranga ia he o tua. Te ku o su mau mau luta, te amaru, te tolonga. O sarau e skova no ngahe iafo. O fua ke tonga me tokerau ke rurunga mo haha ke. Te ko neo si fua ono ngahi makatu nga. Ke funua mo kristahi. Te a vero ki ai ono ngahi pou. Ato e rangi me farik e mohuku. Ke fua e funua mo no ngahi makroa. Maru. Ke ngahi e nima. Ako faitu don mo fua koristu don e kai pou ia ono afiwa nga. Ko ofa mo mooni o fua mero mero ki hono fufunga. Kana e horo pe ia. Ka maro pe na e osi aho tolu. Ka liriwa e tau ki o sware tangata me fai he tangata, me ngai tau tangata. Tua pe ege fai pe ia he aro. Ke te fudu pe a ea me he pegi a. Ke ne hiki e filau rau o e kau tau hi fare. Heilo na tau ausi ae mui tangata. God bless. Ko tau lot fo mo mo ni ma. Mo lot lo hi mo fisi. E puri ai e fonga e tua. Bien ta tol mo to. E ko puri ai o tua ko sanga mari e ia. Ke tau fuga se o tau Babilone. Ke le hai ke tau tol pe. No no o mo ne io ke. Ke tau popula ke dia. Tau pa konwini skoe ni, tau lot, tau wakonaki aki ke hukui ki tau tolu, me ngahe pōpura. Pōpura o e mui, pōpura o horofai ai whare tērata. Kai lawa ke tau whatonu hia, pe toi ranga e pek tau tolu e kraisi, ke tau hokko e whanau. E koi whare tērata ko ranga e otua ia sisu kraisi, au afi ai ai otua.

0: ko di tahong ko gai fi a mo ya ye fora da na ta ko bura nga o tua ko ko fa di conference ka mag modol ko dobe ko ta ka o fa da ya hon even
1: ko e so fo la hi mi tuku o e o wa o ba mo ta o ma na fa i gi ko ni ma ya o no fulu ke mo ka ta ko me a ki tau hi o ki ma fa no a e fakasio mai ke tau maroro ko hawa tu ki e rangi te fe e na unofo